0: Είναι ο Μάη Μόητα. Το τούρι τα ο Μάη Λεβέας Φόου μόσε τάσι ο Φάου που οπόν όλε τα του προκαλά με εγώ φάει νοέινα. Έτσι εσύ λοφία σόι φουά.
1: Ja, ne da sa mosa fa fonga mali ta tu po klamina. Et Silvia, ja, mo fo le no te fa wa wo mo le vas fo. Ja, pe a mo le tu le tu lo tu se fo le vas fo. Ja, le wa mali ta tu te mi wa fa mi te tiari tu la sum tas. Ja, e le ta tu po klamina. Ja, le wa ya ta tu ba ai ai le fo nei le. Nei me fo ya o lo tu po le ta tu nei le ta wo le ta tu ba ai le. Swingle ta wa. Wangai mai dia te mion malu ma o tele fo ia fa ma me sia le tau le o le malu lu sa wo a sa wo la mal ti mungo le a tele na fita to tanga tai le fa ma ile o fulu a ia ona o le le ia o le fo te mi fa te mi ta to te fa ma o ni ta to ia o ngor tau wa wa fi ia o ta to te mana wa ina ma ma o mai ia to no ta to kino a to lang la na le ta wai la vale e ta tu baba ai hole le song le ba ya le ngata i ya ta tu wala e yo lo fa ngai ya me se le tan foi le no foi tu no ta tu ai ne ba fo ma fa ah ya e le foi fun ta fi foi le tan ngata lo fa ngalo nga wa foi le to ngi na fo ta tu foi me ro ta tu wa fa ngai ah ya e no le tu mune ya e ya si si me ta tu foi tatou tele tau fia foi suig mo le tau taun tatou faifaataulile ia ua a le faigaluaga fo ia ele ai foi se a o atumuunei pea lama ona tatou ai e taua lo tatou vavaai le saoga lemu ia ona mea na le atu vavaai e atulu tatou tau lei ia o te lofo le faiasi malulu o le aso ne nasu tasi ia tikuilo aso aso ne faasosolo atu alelei aso a pei foliga fona ona tau oso mea o le la foi lea ia matoe mau atu ia ae le le vaso la waina po waso va ve on sa fo ponsa ya nga fo fo fo si malo longo le po a ta va ya tu le le ma fu yo tu le mai o le tu lo le Venezuela a
0: Venezuela
1: ya ba de la tu va tu fo ni mai tu iba sala mo tu puta mata ya wa mali a ya en vez le fia fe po se fo wa fe ta mata ye lo sa ili a ma no ya o se ba fu tele tele ma ua fōninga mai tasi lea ma fui o tō tele tanga te wāwhi. Ea i le, a pena le fitu tesimale, a se mea whapena, a po le fitu tesimale lima i a le malos. Ia alanga fōninga mai o le lata lata mai anga i le whaere eri, a. O le mafuanga le nai, le iona tō tele tanga te ua maari liwa. Ia e mese la o le tūlanga, ia i ono pangatia, e mese la o le tāgo le wai atu le, wanga ya tufu ilma lo Amerika, a. Batu ala tu sosoni, ya nga te leo le ufatu o sa idinga ila tau o lo tau sa idia a ya emese la o le tau singa ya o na itangata ua amata o na leini mene no fo ima sulfa iso ya talua ia le bele o ma fui pele mo lau ni tala nol tatu po kala me telo te ya ya o tatu wa ili telo fa ilonga ia lo ua ga ima pia a fa ilonga o le fio mai Yesu ele o si mea fola ba e sa tupu fe a tatu ni mele o le mafui eme fa pena o lo longa o ti munga o ngalu lolo ia o me foi te tupu a me foi ta tu ta u o me fa natula a e le sta tu e fi wala ta tu sa mo e pui pui a ma pa pe fai na ta tu ta ni ngalu me fa pena a a o la mai na tu tupu me fa e le ia se ma lo si o ta tu le anga o me umo na valo ia tu spai a e mo o to foi a mo tu me fa pena ia e tupu ai a mea whapea o whai longa o le teimi a retua. Ia tau, eo wholai me o taua mwha ma ima me te tupu a. Ia tato te whai taua ia, ia ranga o leo a valo ia le tuspa ia, e tau nu a mea umo. Ia o a whai longa e tau mea ti tato. Ia eo tato tapina pena, ma sao nu. Ia, ea te ronda sa, sa mo ho nisi o wabano sa e su e pen moni tala fo io ta to a nita ya fa da te bello ta po ya
0: te lo le fa te mo le amlo al tala lo wa lunga le na le le ni voi vai aso al fa solo mai fa un re ni ma la tan al ves fo o le tala ya venezuela ona e ma to ti o le mele a e O le fitu tesi ma le lua, le mafui e mua mua lava.

0: Ni ngamai la wale wala na mau watu le a na mau watu le le le o vai ngale. Afa to ato ita mau mai le silu mana i mai le silu wat a lua fita o sanga talu a. Unto ama tai na to ita mau watu ngata le a ai le ata o pretse pretse a. Ya afa ni ngamai hola sa ata to vai i fu lai. Sa ye le to o pretse a. Ya afa ni to lua malan fana ya ai i ai ala si si fa mau mau ngal tu spa iya. Betul, bawa mai. iPhone ini mai sah tu lilo, lawal tu stala le. Ina uwa walawina Yesu. Lelala tang, ya tu dah tu si leo mari kolam tak upah. Ina le phone ini mai le, mai ini siapa yang alam tiri le. Oleh tahu, ai tengah tali apa Peter. Batayo le fa. Ya, ai upah semua balu ngai lus. Lelala lo mai ini siapa yang tahu. Oleh no fanga. On tahu, mele tahu oleh no fanga. O lunga o le sa, o lunga o le sa, mi lea sa wala uli ai. Ia e fōringa mai ua na o se tamai e ta ua fōi lale lena whamtalat. Ai o ila, e fōringa mai e ta ua i le wala uinga e Yesu, o la uli ia. Fōringa mai la e te orua tangata ia sa ia i o petelu mano nausu. Le tangata e ingo ia...
1: Antelea.
0: Ai o le vainga ta ua lale e tau te vai ei. Fōringa mai... Ele ifa pitole va ye Yesu va pe o la uria ku sala fe la fe nga fe la fe ya la ta pen penanga wa fo ila le la fe nga fe bala to mal la tuta ma a au ine va la uine fo linga mai ele i ele ya ru Yesu va ipo o itu nga tanga pe fisili po ya ku nga ku pen tanga ta sa o ine le lei pen ka va ka ile le la fa por kiki me fa pena ai fo linga mai la vol si si la Yesu e fa ya si lo lo tu tanga te nei wa langa. O le teimi ana wala awa Yesu, le iaia ma sisi ni koe whapena toi tu, toi iaia sisi mento e whai. O le mela lea e tau te wa i le tali mai ala wali ia, i le teimi lawa le na, na tu ua i loa ai, ma mea umma lawa le sisi o manga lea, ae o mai ia Yesu. A le fesiri na, o le ale tala Yesu, le na whai la wali ia. Me mai Yesu, o te whaia o rua, ma fai fai vai tangata. Ta ua ia o le famtalanga lea Yesu sa fai ana wali. Holinga mai o ire na wa aia Yesu ma wa ai mai peteru ma ilona usu. Ile, ele wala wina fai pitola ua. O le asui ato, mai le fale tino. Ile fale ngam. Mai o ila lea, o yala na uta ue, teo nwele. Ele iai se filifiri nga wala Yesu fai pesi kao filifiri penka ngaka o ngala wali ia. Penta ngata e eini a lato ta leni foi. Penta ngata e eini a nga vaa a faa pitoa foile leo noa o ngai ni ngaru. Ole si foila le me e a mai foisa o nga mota tole mele. Ia, ta ilo wala ngato te lata ngata e fa me ta wana o ina lei. Ai ole vaai le tau te vai e le vaai e su isa nga vaa. E vaai le mana ongo lei ele loto le tangata. Le ngata lai e ele wala uli faa pitoa le atua a Yesu. Ina ia a vea oni fai faiwa moho. Tangata. Ya, onana na re tawa ila wa iri. Ae, si, amai se fina ngalo lau sunga wa. Holinga mai e tawa lima lau ringa isi. Le ngata ole taimi. Mare onga taimi le, onga sami le nama lau ina. Mare tu ua faa fua se ya ome umba. Mare vala ulia faa pitoa Yesu. Mare ya omei.
1: Te no no manino le al vanga na sa no nga lo su. Eh o le si vanga le fa o popo tu e tu so vol melet sa no. O le ta tu te mo wa il vanga le o tanga te le o pete lu le fa pe a mai fam te la nga su su. O le papa. A ele o se papa e pa tu a malo pe malo is not a solid rock. Lo no vinga e papa skamalia. E papa vai maka kai hui. O lea lava la e fua fua i le winga ma le olanga o petet. O le kemi le nga la kwe Yesu la e faile le upenga la wali. E fe akwa fe bai, faki Yesu kukuna upenga loko. E fe mai ar kali a kakana peke. Kole a, uha o le po. Ma kou paso. Ae onga o la upu. O inga e akangia mai e. E loko usikai ni kanga kalea, e yai le winga e opekelu, e kahua ya, e le usikai le upo Yesu, nga ke langonga inga isikai mi ola ngalue, nga malaya wa onga, e yai le me kahua le nga ke maua maya Yesu, pefon, me nga famkala ele amakanga, nga fai maila nga kala, ya mako woya, ele ke ole upo leo, nga ke langonga le fisoka inga maya Yesu,

0: longa fa o la kanga lea, o longa pau lea. Le nga maka mea i lunga leo penga i lunga le vai kari lei. Si wahao le po. Ai onga o lau upu. O le hako e kuu akua i leo penga. Le nga kuu lo leo penga le loko. Ma waloi e keli. Nga maka mea i nga nga kakova ia le winga leo pekeru. Luma, kua. Uskai, le uskai. Faikio, sovale. Ya ai ko le iskai. Ya. Ele si la ngonga ngar ka kare pe ke lu le le fam ka la i le ka ku se su engale. E ka u mai ka ko. Se ese foi al fin no le bon le langa ngi ka. O ia o se kai kai i se fa ma po ia fo skai kai ka le si pe a fu ia i wa la ngole o le aim le nga wa o ye su la wa po skolo ko sumar ko lu a ya ve ai la ko o e mo mo kai ka ia le nga lu nga mle ka le si a mo mo le am kan a o pe ke lu la o ia o le skai kai in fil fil o le ka le si le am kan ai o me ia le nka ko va ia o le ke le o kai mi e fi nga wa pe ke lu ia Yesu e fai mai fa ko unga finga wa pe al melenga ka wera ka fai mai fa ko fai mai ya awa ole po ya ai e muli muli angela o io skai ka io si ska ole ole winga la le fam kalanga pe fung sa wala su mm. ke le van ka wole o langa ka tale nga a maka mai lunga o langa il fai fai va e vai vai le kulanga ka wa o inga pe a fua ia il kulanga le nga ma o me Yesu bala o me ye ai nga fai winger ka kua pe ke lu malanga wa unga e se levo piko siling nga mawa lunga e silia ku nga ilo se si foi kanga ka wa winga la langi nga mele le mange la la pu e ku ol mele nga sa wo ye e le ka wo ya unga ho inga unga ingi poko sala la uma me ho e mole nga lu nga le ku o le fe awa ya malvala winga le ku e speso ha ho inga vala winga o le ku mai lo wa inga po le ke fa ko anga to me kia me o e ke sau ki kango a kurkus pa i e ke mala mala aja o le akua fa a winga vala winga oi e ke pipi i le akua vala winga oi le akua e mau ku le lua mafukanga ma le akua e ke sau e pe ia or kamanga eskorsipi mai oi Oxford ma ma mau investigela i oi Amerika i lo kako ngau ka inga le iai kako keo kako ke a onga inga i kako mai male poko sala lau fu ilia ia male mala malama i onga ponge ai kako keo mai wavea ma wala u kako faku ala il ngalu nga wavea poko male mala malama nga ma wala kako ke nga usia aile mele mga oile kue kaunfai ia aile fa pela e se mele anga fu ilia wau inga o se mele le ia e alu malo mau kingoa wa vala winga o ele kua e ila va o sheri le o peketu ke le kaiminga fai kio ai peketu kaiminga musua ai mwele li le o peketu nga luenga wala o peketu la vaya orka ngaka mau kingoa wa vala winga ele kua mo la nga luenga
1: tau tele wala nga e beya sirin tau nto e faa tata tele no ili vanga le wala nga e eto tele tangata iye mkwa ka penga penga le lepa fa peo iye wa vala winga ele tu ai te te va ai le tala le ya petiru o le eri fa pe fa kar kar yesu si ya nga va pe kir pe sta nga ta fo si ya o ina ai ya de nga tala pe tiru o ante ve na wo mo le o le nga lu due o le o le kem bia nga bala o yesu ku lo ai o mai lo ya yesu eri fa pe si nga lu nga ai pe fori nga mai o le tem bia o le tol mo le afa te usanga le ya yesu na o i nai pe tiru i me uma ne tulanga umma nei ma ba ai el tele o meu e wi ala inga fa afa afa i pe ke mo ka ka lunga i do langa na ai ai ya le temi na matua ta u te a na ya langa na ai le ta u ba la wi na ya yesu a le la ka o ku la de mera le ta u ole ole vale o pe ke a ole vale o pe ke e le fa pe fula de wa le la la le la no tele no to le ba ngale a e tele yo temi na ma futa i ma mata no le wa ma ma yesu wa le ngaka na fa pe ke ama ko ia ke o ile dio dol o le fola tu fe me peteru o le wa la winda ma tu wa la winda ia fa ma fa fa mo tanga ai foringa mai e foringa mai o la ba sa salo ai e peteru ia isu wa va ai ai le telo te mi o nga ma fa lo ma va ai ai va venga na fa isu ai me sha fa ma lo nga tanga ta ma ai foringa mai ai le ma tua ato to a peteru ya ai ka ku baba ila ye ya ta to te mine fa te inga ho ya ko ke le